0: kaya ang goodan niyo. Bakay pichig ba odam niyo, gunyo Korean kambuman go out ng wirarika Mexican ralamulig yon ayer. Irji ang gunyinyok nam ya Korean hishamat yon ang hanukan. Bay pichihimia ya Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales Flin 2026 na ya pumdunya Korean ya na paituka momnay gunyo kutun chura yon ashim tumhach mehik. Another 13 bango agosto muhuk 16. Flin 2026, niño kish ojo yon aban hishchumato. Mepsichitagia by w.inali.gov.mx. Secretaría de Cultura.
1: Gobierno de México.
2: Oro 100.9, La Plebona.